0: Kuna watu wamekuja na vigelegele leo. Sijaona bado.
1: Ugotero kuigano kwa Bella Combo wa guficha Azoravo ameniona chitaika na merongibiri naisano naisato igoro ye chinsa kiandachi ya bono mambiango kwenye liye bintu ibere getangani ngeringa ege muiga nabato yari kuchakasa nane of course imeanza mwani gire second half yere etaika ya 62 mambiga ya bono Ivory Coast na Ecuador na bonsi bado niko bali 0-0 ondeta yobe kire kose team teyo ya bekire gol egati ya Ivory Coast na Ecuador bonsi igo bali 0-0 imamiga ya bono ekero tola serundi kose kero bali ase the second half yege muyiga lakini ndendo chomo cheso gendete buyega kwa koso lia kwa bukuli buya sana na you know obi ya nabadingo nyako insisti wa World Cup buyega for example onye koromo onto ayo maite nga World Cup yega ngo support yori gose nja Belgium gewe ikage bigo sinya na boko nga nyoge ende ngao boko enda Switzerland gewe go sinya boko nga nyoge enda ngao yani nga na boko enda USA yani nga teli rasi mwere ne ya moko kora ya usinyira nganya ne yuko nganya kuchige kogenda kana handi nganya ande kukubuka mambi nganya kuchie yende. That is the beauty of football. Buta mingu batewe ngana kim mechise yiga use football yiga ne yukwe gokia yani nga it's never that serious kagichanga ene yukwe gokia na boi gorinde nene gen tutuanchi tijesu tutuanchi tomu pira kulende mto kunyira koba serious mwono konyoranga umuntu etimu yago ya abu iru kwa mana kogechugu tato rasa kutu minyo kibube urasa okolete vurugu okoleta usengi kwa watu wale birengere lio ya nkubatenga it's never that serious ikani for entertainment purposes it's never that serious korendelende abona ege muyege genderete ninchikoba manya ingangaki ege genderete na poigongaki ego chikoba ege koera imambijiga ayabono alafu nandelende next ege mwigo chukuchaka nige chukuchaka saa 11 mambia ne ya Sweden ego chesa amona Tunisia Sweden amona Tunisia litukoli yale rosa 11 ya mambi na batevinga time zone sira undi ganchi kaligo toa morembe asiki asingencho amondo naro ko wachi ge muyega iko betere liabo ke tanje tiko boka pi kore no mondo nare daro ko boka wachi ge muyega ka gukora nande sibi agende ke bago agende bia sara bia agende kende ge nskiria ko boka uchi okora litiko lia lero amoje ge wika nando ibangira soka agenda ru nyumba kiagera wika tweri geri wika tweri geri nande ngoko kasane kera bantu ba koliga sinomu kera bantu ba gwituma na bodi ngakiende ngo te batore nga rest eta bauti nero royo gotimuka no ko bo moro ebine bintu ibere ta bauti to chote benga shane na te betenga twatimuka bono tike ko gende gasi ayo ko boka kwarara kwaboka gwatimuka kwaragira kwarara kwaboka gwatimuka ingi wakoro gotimuka Nikolende tabauti na iroro ekero kolega sese umukia na boi gonoga ni iri chinga kio mobiro gonoga ni iri otimuke toba sako wa togo kolega sipaka kweba bantumaro na bawi kweba nanyora gochura no ene ntu awasi obokire umobiro ito mwanya bantu nikoga ni iri orale between 5 hours mpaka 7 hours igabu 8 hours yani nga kuru 5 hours and above ya konyora ngo umobiro otimukire wana ya kwa nyora kira wiki, kira lituko ugokura la 2 hours. Chiko genda sana 3 hours. Yeah, your body is not well rested. Mwere ugo noga nitie oti muke buuya. Indo nyari go function buuya. Nonyine kira uko lengere li kira uko itia usoko make decisions. Kwa nyora nga you are fresh. Your mind is very fresh. Sawa sawa. Na ne point yendene linga somo nto muoro. Ero kubuka mambi. Ora gira. Oigunga na harosre tiganti muke. Otimuka na ando time lunch na ando boka. Ando iguna harosre na ando otimuka. Mwonto mwaro gaki. Nchege nteke tanga ni my enemy italiyo mwonto mwaro. No mwonto tugeto mwonto mwaro. Nga kiyo tegeto mwonto. Ego tenga tingwe itera. Mwontaro mwaro mpaka nga. Afatali ya tambo ke sani ya itegu chalika ichatanya. Bukuli ya nyerusi ororo. Mwonto mwaro ako woka saa tatu. Sasa ina iga. Ando chaka kuomana nga oo, tata kitiko kora kende, muntu mworo, tata itino nyengo kora usafi. Yani muntu mworo ere nuhali, tutapuga atima nga na mange. Ngeto kyo chakia ngechi, o muntu mworo kobo hae, mocha ando netali yora abu. Lakini ngoyoko kwe ndagira kwe gungi wakora. ngasike yiga wakorora tutabinga rero nje asali tukoria rero for example bona nje shan asali tukoria rero ngasike wakora ambatabinga yaya nagenda naburugira esukuma usenagenda na oro sigiti chakiana usenagenda nakora gintu gitina gite ngi you've done your part bona abula bogo ikanyomba ambatabinga bora narure na nchi kibago kiane na nchi bona na bonko ne bansa moja mambingo tabinga ah akinarure kibago nakwa nanywe tenge narosa Nabako tenga bono tiga mina kabuki makane ga iganda agere. Kora gani? Ikegera chika sinchiro rabantu bako gena. For example, konyora mjengo kuse mugundo. Iga niti a lot of energy. Nabako le justified kora agera. Kuse kunye chaye hago. Lakini monto mwora ya kurukua kabukete. Mpa kora ale. Kene nge uwa kolire. Nandena ya gote. Mungu bukimobo muambi kira nobo ke. Inki uwa kora. Oko igu bukimobo kwanza. Ninki uwa kora. Oko igu bukimobo. Indagiri yigukuli ningi wakora na nduku mwana wote banga a indagiri yiga umefanya nini ambao unapewa chakula umuntu mwara ba minto yiga mwako tarachi mwako yikire nusu lakini ende the remaining half tigato korengana ki tigato tike ku encourage umuntu mwibuli yote banga bono tingu yitira mutika ara ale tanje tikuboka mambi tingu yitira ntata tikwenda mungondo mutika ayawe kuchiabu ya ebona uturanya kumutika ikolende mambi na mambi enderoche Ndonyo rama ndopo uboli, bako gena mungundu bako liga sinumu kieto nyo lienda gira tokoli. Ndonyo rama ndo kweli. Usoko nyo ranga kiro mungundu wano nereta ya garo muoro, maite wansi mua vira voro mwensi ya bumu chando chakire kinyuru, mu chando chakire nzingima. Nigolinde wiki yiga toko liga sinumu kie wiki yiga tuwe tomeka bisa. Natube koko semele sinya sayange bintu bito nko genda bire buya. Chiteka nemero ngeta tunainya, igoro yechinsa kianda. Chia wono mambigi saifem, ingubaye mwenye gitinge o tigirerete.

0: Okeranya ligeli lakini ago ndigirirwa chamaga ge kumbete na mota hoti umuntu na ringi umuntu oyo nkiye kana kibona ku kumbe kabire nazo kama bachi stable na ende ku kumbo ligeli pipi na ende ku kumbo ndo ndigirirwa chamaga nazo kana chi stable bibe chaba chi stable nya bona ye agatani kana kusuka na ria charuka no muyo ombeta se Ombetase ke gokore kana ji kupika ku kuproge. Namatevi na kura namatevi ngugo kura ndo noni njiri yoni ngungita.
1: Kene se fermo ancho mo tegarali ji daga ni kumene sana buriyense yemo nyiranga to gendere ku manyegro yemo nanda mangira utukira kurwa chinsi nyuchum si chinsi nchikro kodano giga to skare kurwa ase iredia.

0: Nari ga, arabo sabi. Wana abana kuli arabo kora iko kare na arugu beri abana ba ane tuwa bera nyomba. Lakini asebo nega mbayo. Nero aji le tore baberi. Mwenye guwebo ni naki, na babu ni mabori iga na wonge andere ga. Jendi ngotu ara mocho koro, ndi ngotu ara mkamu mula, ndi ngotu ara mwiseki. Nonyo bagani mbaru kwa uchabu onega. Aba gana baracha, banyo arabo nari ga cheni cheni. Naki ngoro rekana. Nidiba arabo trabande ya panimu kwa sengu nyua maru, iko ina atigete. Asia ikirubo na iga. Naki ngo koro ni mabu abeire iga, sara kaire ngonye.
1: Umusacho jamu ni gageche banyake nyoruchi ngaki akora ebituruturu asobo inabuangi na koruchi nsachia butuko kerambo tukuru wa Kerera Village Kerera sublocation ibenu nyalibari chache kisi kaunti na Mange.
2: Iwe kerambo uti kuwachi nsemi chimwanyarako mupe iwa aigano kie nyora munu musacho igoyo moiga nyarako waga koreta obosokuna ino wichani ya nendo kukosane birengara liye binke chinga kia nyartuko waga kuimukera igoro sa nyartuko waga wika aso boina bua babo muabo ai kamono ya nyar ko kore te mi chando e kero musacho e ga nyar ko ga go cha chi se se tu chabu tu ko na sa nyar ko ga go so atso boina na sa nyar ko ga go so aku e gar gar ya na ku e gar gar ya ku ko nyar ko ga ku yere no mu sara ba uri nya go sira nyar ko ga ku be ke ruwa uri fa ta nyar ko ga wa ka e ge sio na ba go ma ante sa nyar ko ga ku ri ge ri ba ko ra nga ne ri tari ya bu tam pe e bi jiro jin sa nge nye ha sa nyar ko ga ku nyoka ki un police station ya ba sigari go trumbo kana go trumbo ka hasiba nyarkoba wika sumu sacho yo araira sobo ina utamero bolebi haiga nwa nyarkoba konyorua karaira sobo ino boiga kaka sayne kwe karakari yama go tukutire o tukutire o masarapa o tukutire kregento nadiba nyarkoba go tema korra go semba nyarkoba kumubwata hasiba nyora wano nyarkoba ka kwekona na kwekara nga kwete tariko nyarkoba ka ukwana iga nyarkoba ka ukirakiri ringane riga rira manya nyimbo kurochin seme chinga bagenda kureno musacho wa sanyar ko baga kubura bura so boina ko ikari mambia hasanyar ko baga kuro rochi ze kumine mona ndo ruo roka de bia hasanyar ko ye koro king musacho ye turturu bia gasaina ko ne bio bodiri tiganyar ko baga kubiti kari mario ka bira te me chando kurochin seme chiga tia kere ra kere ra sa location ibene me bumbe ngar bar chache ke gane kana baut ke gesa ke ko ne bitunu
1: amatege liona yara akora kana se binyoro aho biri bitwetana ine erende chinga kikirambo tige kwiruka tige kwirukia ngoro kwa Geoffrey ondigo montomia omontoma best omontoma nice na kuganiriho utora watereri bia
3: nikirambo tikegesa ubotati kurwa se binyoro
4: right kinege se fm ngo ngitinga matereri to basukale kurwa se radio ndete kuchiko kwira somoro bilio wa kanyake margo bega yabona ndino mugenege gas studio ege ndiwe ngubuli ngaki inewe kirambuti yata nga banta bara mawenche abara mawenche mbaravi abana abatu tam gusina aba one tam nga kyala nda abaitire mbaravi bono okay aba abara mawenche na abatu tam gusina aba one tam ngora aba ndo bakunire sana akiri mone ngamba itinga aba bagaitire mbaravi na abatu tam gusina aba one tam mukora cheke cheke kinyoronga ki muntu naro le iwenche iranda Ondere ara muruchi nga igariri wenje bono mbaravi abatuta mwese wa wanta mtete uchukwera sengwane ya Nega Studio ibire bigabya bono nigonda mono mugeni gega tukuchukya kabato kwa soli komo atima itimana nga jeri bege tege sakuru nga yari ntegere takurwa ndege tego chukukwira nimbwa to mugeni gega nati abantu bali bako anda samanga na chisa chesa na ngatenga nimbwa te besale garo kana sister 779 hash elindi ali bono kurwa butu nyara kobato ko genda ase ogoche sakura bono boko nyara liba galio kobo oyo mwa bali bakoba bui ndede uchu kwira nga sinkwana aiga si studio ninde no mugeni gaiga mugeni ndene raga si studio akoro kunganere madam Lucifera nera to kuchiko kwa sori komo gaiga si studio asumuru bali bua ekyo gego tiri ke karibu sana madam Lucifera nga kimbi yole
5: biandi suruwi
4: umeye tega bwate kero kere nesana asa mangana anat Nene garali lisa bumalia mete nati kuwajira matango utale ndite nge njuku wabanga na wabago kubanga ya gata benge ya kakuru kunga esimbe merete njuki nene ragasi studio kina mato mugano leveri mugano ya mugano mokongu sana wano kripsi sana si studio nukula kumire karonde usi ya li matanga gana asikira asewa alimu asewale tulikuma cha kuyikoro ni uniform ni mwaja mwaweka ya green lakini nera tunye buwati karibu ama andu wata maitingo yurusifera getoi Rusivera buwali getoi yoni ngoto cha kirega buli tangana
5: Biamo non solo vi.